0: Winay, winay, pakaw sa Diyos. Sa iman sa mga tumas, kapanikon na ka. Kulang kay tuta pika, araw akong kunan.
1: Listas, hermanos de Manuel de Riobamba.

mo pasunchi, minga chiwaichi, ama pakahuichicho, rico junisinaka, kankuna pakahupipas. Imanayata kangiche, tukuikunatami, ayachu kangiche ni hupani. Kunankai, yachaypika, Dios ta kazona, mishkiman asna huktapas, yaji kaskatami, yachahusho.

Manapis wawa kahta. Nyuka wawa ninaka. Manahawa zacho. Sukuti. Suk wawami. Pitaps papito kushkita. Nyuka mamitaka. Papita kushkita manya mugri. Ningmi. Nispami manya karka. Chasna manya pika atska kunami. Manchari karka kuna. Mayhin kuna karin. Chasna nikta uyespaka. Kamba wawa sinakska. Kushkita kui. Mama kacharka ning mari. Nispami piña chico na karka kona. Chay wawaka. No se pipa wawa chari karka. Chasna nikujatami uyerkani. Chay sina wawakuna. Kikinta. Yaya nikpika. Imatata hiyo yangima. Mana kaspaka. Kikinka. Maihanta. Yaya nitukungi mancho. Mana. Ningi mancho. Nacho. Nyukapis mana hawaja. Yaya ni mancho. Sino kakpipis, Pablo ka, pai wizahpi, krikto kuska konataka, pitapis wawa niska zami. Chay wawa kuna mantaka, yazitak zakitami apaska. Chay wawa kuna manta sustari kuspa zami, ay charak mauka yaska, ningmi. Sino kaska manta, astawang yachasu. Yaya kuna, wawa kuna, tukuspami kausana. Pusak kunaka, yaya kuna, wawakunawang sinami kausana. Pablo ka, wawakunawang yaya sinami kausanata monaska. Paipag wawakunaka, tanda nakuska krikunami kaska. Paipag wawakunaka, maizapimi paiwizahpi kriktukurkakuna, tukui chaikunami, maipikas papis, paipag wawakuna kaska kuna. Kai wawakunatami, yazita zakiska. Chaisina wawakunami, kikin yayapak testimonyota, kausaita, imatapis mana pakakta, kuyakta, zakikta, pachtachikta, paikunamanta, aicha mauka yakta, rikuskakuna, ningmi. Chaimantami, kunan punja pusakunapis, tandanakuska krikunapakka, yayasina kanakan, ningkunami. Kaimanta aji yacha, runakunaka. Tandanakuska krikunaka, wawakuna yayata chapak sinami, imata kaspapis chapankuna ningmi. Tandanakuska krikunaka, kuyaiwan rimakta, ima pipis kuyaita rikuchichung mimunankuna. Tandanakuska krikunaka, ima zakikuna hapik pipis, perdona kachung mimunankuna. Tandanakuska krikunaka, imata mana pachtachik pipis, paikunapis sunguta chorachung mimunankuna. Tandanakuska krikunaka, animachichungmi, kusichichungmi, kunachungmi, munankuna. Tandanakuska krikunaka, kaita chaita yoyachispa, rimachungmi, munankuna. Tandanakuska krikunaka, kazarispa, kutin kutin yachachichungmi, munankuna. Tandanakuska krikunaka, paikunazapi sunguta chorachungmi, munankuna. Tandanakuska krikunaka, pusakuna pipis sunguta choranatami munankuna. Chasnami, Pablo ka Tesalónica krikunataka Dioswan punjanta aji kausachun. Sukta, sukta animachiska, kusichiska, kunaska. Corinto krikunataka, mana aji kunata roraskamantami ajichiska, kunaska. Pandata rorakuskamantaka ajita rorachun yachachiska. Yachachiska wasaka, pai yachachiska sina rorachungmi, mandas patak sakiska. Pusakunaka, wawakuna mana ajita rorak pipis, tokuitami awantana. Pabloka, paikunata kuyeska mantami, tokuita awantaspa. Nikuna paksimi mantaka, tokuita mizpuspa, katispa, purispa, yachachiska. Segunda Corintios 6, 11, 7, 3, kama rikukpika. Pablo ka paikunataka kikin yaya sinazatagmi, yazita kuyaska. Sinakak pipis, paikunaka mana kuyaskacho. Paikunaka manatak Pablo munaska sina, katiska kunacho. Pablo munaska sina kausachung nik pipis, manatak chaita rorasung niska kunacho. Pablo munaska sina kausanapak randika, huchachiska kunami. Paikuna mana munak pipis, yaya sina kaska mantaka. Manata sakispami kasna yachachiska. Primera Corintios 1, 10, 6, 20 kamaka.
paypak wawakunataka ima mantapish disciplinashpami yachachishka. Segunda Corintios 1:1-7:16 kamaka. Cada familiata hapishpami paykunapak shungu sintikta yachachishka. Oveja kunata katishpa purikshina katishpami kutin jata kazukuna kachun rurashka. Kai kunata rikukpika Pablo kamana piwan igualaypakmi rikurin. Kikinka pusak kashkamantaka chayta rurangicho. Shukta katishpa puringicho. Katishpa purikpika Pablo wanka piñarishka kunami. Kikin wanka piñarin kunacho. Maitata piñaringa kunari. Pita mana imata nishpa paykunapak munayta rurakukpipish sakillapika. Chayka Diospaka mana allichu. Shina kashkamanta wawkiku. Kikinka pusak kashkamanta krikuna mantaka sustarinami kangi. Diospak shimi munashka shina pusanamanta alli rikushun. Pablopak yuyayka hatun pusak kashkamanta wawakunata mirachinallatami munashka. Chasna kashkamantami maypipish iglesiata shayachinallata munashka. Kay yuyaykunata charishpami Boliviapi kawsak amukunapak iglesiakunaka. Maypipish shuktak wawa iglesiakunata shayachina munaylla kajkarkakuna. Shina kashkamantami chaypika wawa iglesiakunaka mama iglesiapak shutillatatak charinkuna. Shuk yuyayta kungapak kayta nishun. Mama iglesia Jerusalén kajpika. Wawa iglesiaka Jerusalén 2 nishka shutiwanmi kallarin. Shinallatak shuktak iglesiata wiñachishpaka chay iglesiataka Jerusalén 3 ninkunami. Shinami chaypika iglesiakunaka chusku pichka kama mirachishpa rinllakuna. Chaykunataka avanzadas nishpami shutichinkuna. Chay shina kana kajpika kampushakpak iglesiaka mashna wawakunatataq charin. Imataqshiyari mana yupashkankichu Nacho. Chashnami Pabloqa achka wawakunata charishka. Kay yuyaykunawanka kunan punlla pushakkunatapis achka wawakunata charichunmi Diosqa munan. Shina kashkamanta tukuy pushak wawkikuna mana kikin iglesia ukullapi purikuchunchu Diosqa pushak kachun churashka. Astawanpish wawakunata mirachishpa katichunmi kikintaka akllashka. Chasna kana kashkata yachashkamantami Esteban, Felipe, Bernabé astawan shuktak pushakkunaka asata iglesiapi ayudashpaka shuktak llaktakunapi willanaman llukshishkakuna. Shina kakpika krik kanalla pushak kanalla yuyaykunaka pandallami. Diospak yuyaywan chimba puranapajka krik kana pushak tukuna shuktak wawakunata mirachinami Dioswan chimbapura. Kaikunata rikushka kipaka Bernabé imata rurashkata asata yuyarishun. Bernabéka Jerusalén iglesiapi pushakmi tukurka. Jerusalénpi pushak purikukpimi Siria llaktapi tiyak Antioquia llaktapi iglesia kallarishka shuk pastormi ministirin nishka uyarishka. Chaymi chay iglesiaman Bernabéka rishka. Chay iglesiapak pastor tukushpaka tukuy kunata alli yachachishpami alli krikkunata rurashka. Paywan saykuk yuyachikpika Saulo runa krik tukushka nishkata uyashpami payta maskashpa pushamushpaka ashtawan sinchi yachaykunata yachachishpa chay iglesiapi alli pushakkunata churashpa Saulo llawanta willanaman llukshirishkakuna. Chaymi pushakkunapak hatun trabajo. Shina kakpika kikimpish chaitami roranata yuyarina kami.

Dios ka poder ta kuspaka, man hatun to kucho. Kikin munas kazate rorachon. Kikin za rorashka balih kaskate yuyachon kuskacho. Chaypak randika, tukuykuna balih kaskate yuyaspa, azikunazata tukuykunaman rikuchispa, tukuykunawan apanakuh kachon pismi, pusak kachon kachikan chispa, choraska. Chaymanta, pusak kunaka rikunaza kana kaskate yachasun. Pusak kunaka rikunaza poderyuh kaskatami rikusun. Chaita aji yachanapajka, Dios pak simita rikusun. Segunda Corintios 10:8 pika. Sumak yarishka shina rikurichumpish poderyuhmi kanchi. Chay poderwanka kankunata yachachichunmi, manda Jesuska kurka. Mana kankunata llakichichunchu kurka. Chay mantami, mana pingarishpa yachachikushalla ninmi. Segunda Corintios 13:10 pika. Kankunawan kashpaka ama sinchita rimashpa mandangapagmi manaraj chayman rishpa kayta kishkani. Kankunata yachachichun manda Jesus poderta kushka shinami yachachisha ninmi. Mana kankunata llakichichunchu ñuka mankakurka ninmi. Kay shina podertaka Dios kapushak kunamanmi kun. Maihan pusakpis paita katih kunata aji yachachichung mikun. Chasna kaskamantami pusak kunaka paita katih kunataka yachachinata kaska. Pusak kunamanka poderyu espiritu tamikun. Chay podertaka suktah kunata yachachinapagmi charina. Ningmi Clinton Ronaka. Sina kaskamanta kikinka Dios kushka podertaka imapita ukupakungi. Yuyaringi, pusak kaskamantaka, mana yanga charikuna yachukangi. Kikinman, yachaita kushka kakpika. Chay yachaitami, mana manchaspa, Dios kushka poderwan, shukta kunaman ajita yachachispa, kausanakangi. Pusak kunaka, Dios pakta roraspami, rikuchispa, kausankuna. Chayta aji yachanapaka, Dios pakshimita rikosu. Segunda Corintios 1:12 pica. Ñukanchik sumagyarinaka kaimi. Dios kushka aji yuyayuanmi mana yachak shinalla, Dios mantapish kashka tata willashpa rikuchinchik. Chayka mana runakunapak yuyaymantachu. Astawanpish Diospak mana kuyaypakta kuyayuanmi kay pachapika rikuchinchik. Kankunawankarin astawanmi aji kunata rikuchinchik. Ningme. Segunda Corintios 4:2-3 pica. Chaymantatak mari, mana umaspa purispa, Dios paximitapis, mana chagruspa huizaspa, pakaza chariska pinganayak kunataka sakirkanchi. Chaypak randika, mana zuza kaskata rikuchispami, tukui kunazatak aji yuyarichu, Dios pak ñawpakpi ñukanchika mingarkanchi. Chasna kakpipis, ñukanchik aji wizayka, tapaskaragmi. Chayka, chingarinaman rikuna pagzami, tapaskarag sina rikurin ningmi. Wauki pusakuna, kay versukunapi rikukpika. Krih pusakuna pahka, ima pakaska mana tiancho. Chingarinaman rik pusakuna pagzami, pakaskarag tiako. Sina kakpika. Pusak kunaka, paikunata, katih kunata, umah kunaka, manatah kanacho. Chaypak randika, ima tapis manapak, ima mize yuyaykunapis izagza, kaskata rurah, ima tapis kaskata rimagmi, paikunawanka kana. Pusak kunapak yuyaykunaka, Dios zapi yuyak kunami kana kaska. Chaytaka, Segunda Corintios 1:8-10 kamami wiyako. Chaypika kasnami nin. Asiapi ñukanchikta hatun llaki hapishkataka yachachun ninchik mari wawkikuna. Ñukanchiktaka yallita chansata rurashpamari llakichirkakuna. Chasna rurakpika ñami mana kawsanchik yuyarkanchik mari. Astawanpish ñukanchik llamantatajka wañunami karkanchik.
ñukanchik llapita ama shunkuta churachunmi chashnaka tukurka. Kutinka wañushkakunatapish kawsachik Diospimi shunkuta churanakanchik. Payllatak mari ñukanchiktaka kishpichirka, kunanpish kishpichikunmi. Kutinpish hatun llaki wañuna tiyakpika payllata kishpichina kashkatami yuyanchik. Chasna kakpimi, poshak kunaka, Diospak makika, tukuy manta yaji imatapish ruray tuku kashkata yuyashpa kawsana kashkanchi. Pishuktaka, mana chayshinaka tiancho, Diosami paypak poshak kunataka mana saki. Chaymantami ima yakikuna hapik pipish, payzapi suyana kashkanchi. Kunankai versu kunapi rikukpika. Pablo taka yajita hatun llakitami rurashkakuna. Chaytaka wakinpika paykuna yachashkallapi yuyashpa purikukpi chayta rurashka shinami rikurin. Chaytami Pabloka entendichishka. Chaymantami ñukanchikllapitan ama shunkuta churachunmi chashnaka tukurka. Kutinka wañushkakunatapish kawsachik Diospimi shunkuta churanakanchik nishka. Chasna kakpimi kunan punja pusak kunapish, Diosapi shunkuta yuyayta churashpa kawsana kashkanchik. Chasnami Diosapi yuyayta churashpa rikuchishpa kawsanaka kashka. Pusak kunaka, kay pachapi imata rurashkataka rikuchingatagmi. Chayta alli yachanapajka Diospak shimita rikushun. Segunda Corintios 10:5-10 pika. Imaya rurashkata Cristo rikuchikun ñawpakpika tukuy ñukanchikmi rikurigrinataj kanchik. Kay cuerpuwan kashparak allita rurashka kashpa, mana allita rurashka kashpapish hapina kashkataka cada kikinmi chaskishun ninmi. Segunda Corintios 4:2 pika. Chaymantataj mari, mana umashpa purishpa Diospak shimitapish mana chagrushpa willashpa pakalla charishka pinganayak kunataka sakirkanchik. Chaypak randika mana llulla kashkata rikuchishpami tukuykunallatak alli yuyarichun Diospak ñawpakpi ñukanchikka mingarkanchik ninmi. Kay ishki versokunapika pushakkuna hapina kashkatami yachachiku. Kaykunataka pushakkunaman yachachishpami kunan kawsakushpara ama descuidachun allitataj yachachiku. Chaymantami tukuy pushakkunaka kaykunata yachashpa animarina kashkanchik. Pabloka kaykunataka mana llakichingapajchu killkashka. Ashtawanpish Diosata yuyachikpi animachinapakmi chayshina killkashka. Pabloka kaytami alli entendichisha niku. Hawa pachapi apunchi Jesús kushkata hapinapajka imatapish allikunallata rurana kashkata. Shinallatak alli hapinakunallata hapinapajka mana humana Diospak shimita mana chagrushpa willana pakalla charishka pinganayakkunataka sakina. Uyakkunatapish mana llulla kashkata paykunallatak alli yuyarichu sakina kashkami rikurin alli hapinakunallata hapijkanapajka. Kay tukuytaka Diosta manchashkallamanta rurana kashkatami nishka. Shinakakpika kayta uyakuk wawkiku paniku kikinka pushak kashpaka pitapish umakukchu yuyachinki. Diospak shimitapish mana chagrushpachu willakunki. Ñawpaman ima shina kashka kashpapish chaytaka ñachu sakishkanki. Diospak shimi willashkata uyakkunatapish paykunallatak yuyarichun sakinkichu. Ima shinata kanki yuyarinki. Wakinpika Diospak shimitaka manapish chashna kak imata chashnami nishpa uyakkunataka umay kallarinchikllami. Mana allikunatapish pi mana yachanchu yuyashpa ruray kallarinchikllami. Diospak shimita willashpapish krichunta kayta chayta nishpa mishanatatak yuyanchikllami. Ashtawanpish Pabloka chaypak randika
mana zuza cascata ricuchispami tukuykuna zatak alli yuyarichun Diospak ñawpakpi ñukanchika mingarkanchik ninmi. Shinakakpika paykuna zatak alli yuyarichunmi Dios ñawpakpi ricuchispa mingana kashka. Chaymanta kampish alli yuyarinmi. Chasna roraspallami Dios munashka shina kawsaytukunmi. Chaypakka Pablo yachachishka kunatami astawan punllanta yachachishpa katina kanchi.